nun naping meet kiminipayaw yung karawang mat may riyaw yung aw parang minarang nakto ko kanilang mangan takiwa atano akpat kaw isa aglok tok inuk titulo kalu na titulo pipalda yung rinakiluni tunga sa nirang migiti kulak to saksawrak tilugo CBC ukiok taktub na rautingagon.

0: atigi ngotu mati maliga dengeklo town manager tako atigi ngotu mati tako pinasugat sa inno hayang ni ko alun ni kung ano imay na ngayong pinasugat sa mga ukuy nga to ha malayo ha kando akata piyuk sa kakaya ni ko alun ano at so kung natumo hatami gata piyakaya rin ni in katitsimitsuta iliranak to hatami yok.
1: Taman na te me kaluarte lugu ta kunanga o khaus rike na kaugaluarte te na khimme yato ni vinigoti ki na yan na pitita lo mata nu na ve me makevikuno ta na ke a isumalu tigi ja va palu ne a kaungle o tigi ja va khimme khatu yu no taman na le khano o khaus sa kha vege kan na review
0: Kekane makitikone akone akagone ambisone katimayulo yugoma himmilirin na hatalo yumigatta ivakkalire watchotalo ivakkaseyo matano na bimmeo kinao ya hutin lutu satitao watchota atutigunna toni no na leo ilo ani tanna mani mayau hatalo yumima saigo himme khautik no na limbi nuita uga ya tilikutan na isumal na tupalo siyo karo si tito siya to pa no na bin miuli ma tay kumi nga himma hauti uga ya kumi himma sakalo at suki ipi nga yui tay kung ataw hata kung na kaya matataan na isumalong na to nulang at siya kung nakulutaan anak kasi maluta anaan siyang uluta anana uluta lo
1: takunong ata na tumi kujinatit kanorli kimmi attanatmi khuyinginammo tuga ka khalanga bisi nunalinni
0: ni pehare lagu tigilo ko kisiane likhita lagu ta kuno nga khinne khaktuno timmari unengi yara a ni pe tu sakta ulari gi ha mata makuno nga khinmilenno khinmimini sikna ton lo ne khinmimin lo ne anne go sutuno kisiane a attanakte li manat mo gunna khullu ta ko tu kisiane khunak tui o migi tu nya yang ette bo khinmi khaga suak tui kisiane kamat si a khoya bo khinmimin a inu tu tu nya ge me mata hau yi mangni kiluta tamako khinmi inu tu ga soli tu ga mini pai ko suwa lo mata ni pai tuli soga lo mata ni riga soli tu ga mi inu me taman na hau yi guti kisima ko tai kunan o hakai na ga makangit so me ngot songa kay mas pa yaw yo pinya how you malok si magama paniulak sa mga ipi ko sa kserat sa mga khinmi teo yo pinita ko khinmi ni pa ko si ugalong mata ilong niya rito kami tan at tanak to ka tanong na wini yung utso ta ilong na ta ubo ko aw palong mayroong wa ilong na ta nigli ko tigito yun na ta kahanok to nakto sa kumba
1: Ukaw sa kong itatin ni Maggie, ukaw sa sakabigibiyo taman na king ulam eh.
0: Nista loak yung amandali, halo natin to, hindi kasi yung may matatay ko nga niyo kadlali ko lang ni sa ako na unilo ni sa ako na ula yun ni tusalo kita ko na ito masiyo kibalo ni sa ako na utay ko pika halo ang ito di makuning ahimbi kyun na nga na himbi hasi yung mata himbi agalaka hasi yung umiyo wala halo na niyo kaktawin na may tamak ko kapiyari gala sa yung umiyo kaluwak kakisya ni sinak to alo ninak sa yung kaluwak suki himbi halang ato ako ti ipi ko sukiya hunak to po ya luitan nipi to sakta hunak to himbi si ipi siya lawak sige isumalo katta anana utsuta anan siyang utsuta him umisang wilago ilitsene kaulat si siya ko ito na ko himmisene lago minaso kuma latuin na ko nga nakumi nipili ko kayo nakabing
1: nakumi siya kagapivi kakam nakatara at tigita at sumamit sa ano himmilir niyo tawa na au palumi magi
0: nakumi uluhat siya
2: au palumi mayungan magi at pahatak Narasak tasi. O te ako kalu na titurang migot tatakwa tatagiya o yok taku nang nareklikia payaw rok tong mit. Narang naktugu kanu ilang mga 8 minga rakpat. Di man nao si mavok. Di ma tusang nang nerang migata uvagut. Ingertilugit for our children's future. Tana tikiu tiluak dok takiu atanuak balerak tilugu kawisa aglug dok inuk titulu

0: tako Brad Sampson si namine kauri sa hatta so ikola tumine ne manu na bumi kana ida kain na hatta to wala to hatta imago kauri sa tiu jui kauri magala sumu palay ju wala sumau mga kisyani tako naluna tau lagi kun na sumu imata amanu taman na time ito ina ko nuna bumi ikola hatta tunun alat ilangit ikola tui nungut siya sumu mata sabi ka jayin ame aku tu galak tu ting, kemana tu mana ikina hatan ni kunganu tema go haji gasuare tapi jare tu sungguman, kerana itu anak hati kerja kunang itu kangulau si maju Tony Noakes, bohalau tu mana go pitju tu ngitu, si biji pibale jula kerja ngitu tete galau tu tak kunu na bukaba makugo tema nu na bumiune hat ikolat teli mana mu haji sana mulu ipiko sunggalu amata. 2010 ngot ilugod nok sabi tawlo oksimado amalo ikhatto ibile ag dilatto ni kisani ikhatto ibiyo sila tago ang ikhatigila oksimado ang ikhatigila oksimani kung ino gota na asingangin ni unika halo ako ng ito tay mga nik nuna bumikhatte kasi ang ito kamaringa akaw ngili ako tekay na oksimado nok ikhatto nun amalo ikhatto ibile ag dilatto no abitaminang nun akagwe khuli natin lugit talima si malato hawdi sakti maring hatte rejikun amalu Steve Magin tana takino 8 no ang jo khang ula si majo 2025 me manali tana kartu ibile ako dinga si malu majo gawa makuni pirta ula si maninganun Magin amalu no na gawa makuta machuma michano ni leuta hajangin na katun ohalaw tu data ko ohakti rumana hati kerja mereka kuno CBC kuno apik suktau kumamat angilaung itu. Tanah tau kita ngah hatu kimir muk pada ngulat silau tu aw palumi tanah kimir limanik ipi kejau cia kudu juga luar nuna linga atanam nengiman mana kehatu tu makuni nibersiani nuna bimmi panik cimalamat ataban itu kejumi. Charlie Gordon, uhalau tu, paninga gua tak nak ikhannya jauh dengan upisu pale ala waktu macam tu, ikhani unungani ramai upisu telu gua pinga sunu paja ulat tu mana.
1: Was one of my worst fears.
0: Isu malu nana pangusu mi lelau tu, tak nak paja unuman. Isu malu kat tersungu maguta makua hitungu kerjain. Nami tu ina aningu telu gua khimilu mana kerjain. Gordon hoga nilau to khimmi go pitu chimma jaw khatta ge hatte ugalon amalununa linga tagaba makunginni atai ma khimmi khabbi miksaqi khujidu apalu me nga khona to hatta ko nuna khatingi go khimmi nginni pitu chisi ma khatta khulluni ge khawji ka khatta tangit galuangit kisheni nalangitun amalu atana maliga gala lagi di ikhnai janga innu chimagani kisani kanay jakta kaso ako din naktum 13 na hakang si majuyok taktum ilukaw di sakbi ujuin nuta ilaki na ujakta tita ujuin hata ko ukir taktum mutuwa nga diuning Arctic Net tako kina ujali ukaso ati yung ito katu di katigin ukir taktum may hau di sakna mo ikadusun $9.3 million ni tako atong ni ato ukir taktum mo tobi utak tu sa kaya bigalabot
2: Philip Archambault tukimwaktitigiyaw yuk kawisakturigin ng Mid-Arctic Netkun ni. Ukaklunitan na kinaw yak ikayutikatiang naktok inong niglo asingin niglo kawisasungo yun ni. Takwa piligiyaw yud awrataw luak tut ukyok taktong miyuni. O takwa tautong mata asitjak padla yun ni. Sila asitjak padla raktidugo asyagulun ni. Narunak si Guviki sumipiyakakang mga kawimanak sinaktum tunisiyakaksak. Ikayokun nakidlutat taok it Sumaru tigiyaw yun ni ung avarek kan naglutarun ni. Nunavut kawisak turiyik kungit, nunavut sila tuksak bing mit kawisak viyo kataktok. Ilagiyaw yuk kinaw yak taktitaw yun ni. Jamal Shirley tukimuak titigiyaw yuk kawisak turiyin ng mit o kaklo ni kuwea suktok. Tana kinaw yak atokun nang nang magung agago ni pingasuni. O kakpok tana kinaw yak Arctic Net mingaktok ikayutikatang naktok piligara kataktatinik. Nunavumiyo no piyit. Kakatak lutan

En tu si ye kutiata wa kena kostega tistre tel ne kut in government si tistre si e I si tistre ka karek akhe we ga te kirin la ko so kain tu honen o kha ya ku chata ya yun te leke kutte te ne te ga tistre August pelo ko so September ding ko so ye ki ti ga I I tistre honen o kha DGG ha kinte da I ga beneficiaries kani kutte ke te ki ti Inta iga na ki siga. A tistere go ku tion te ku si ko la tistere. Ku ti se si tistere. Si ku ke tu le koni kui guala ta guana tanga tu le ki ti. Inta tistere si ya yune son lai sene ku sa ku tiga. Tisho September, October honen o sen ding sene ku so. Na ke ono ding sene ku sa ku tiga. Inta tistere si inte ya cho son pa ke ku tiga. I bi tene kem kuri di yal nekun suni wala I ye gu tiga. Da I wo wai gu gara shona kwa te 867-667-7258 I gu su kwa tiga tu le. In ta gu si kwa di tere si tene kia lai ta gwa tulit a si

En tu kana kia se o tane one kone weta tuta o ku te hea kena kohtaka. Ti te yo one nahani kuhte, nahani piut kuhte si ti te re si I tari ti ne I kwe ka kwa kia tare peri quick mind ki ti le ka ka chu yek e la ta kina ki rihwe ka ki ti. Ti te re si silver, zinc, lead kanea yune I ya kakwa ke ta ne yi I si di tre si ya yune bagare zan tane ta I I kwe kani bagare asi ta ki tia I electronic satsun he fiber optic kani kola aluminum kola ammunition I kola ki tia ta di tre si ya yune I kani te di tre na hani National Park kuyete I kilu kute ata ki ti I ne ka kwe ka kwa kata ki ne kiri kuyete. Jo CPCCD Niles New Mothiri ti si ti tere si ka ti ti te ka tu kute gozo tene ki ni si ka fa gozo ya tana kri ni ia ti. Ne hane biut kwa kwa ti de ni Steve Atal hiri ti si I si ka ti in du ka kwe ne kwa ne so ki ti. In ta fa gozo ku ka kani kui in ota Intu ye ala kheta te pekare kun thaga sompa khane ke na tega sompa he tene ke sompa ya ki si khane ko laga hati